0: nuturno kewajiban mengko ndak dipaido karo bendarane.
1: Nggih, ngono. Awake dhewe njaluk pangapura kaliyan panjenenganipun Pak Karwati. Mbok menanggone Pak Sugoto kratenan penggalipun nyuwun pangapura nggih, Pak nggih, mergo menungso